atumye mudu ho fo no wa hu ye mobo ye ndima fo ye nkama fo ye nkoma fo ye mbua fo no wadi akon aboa ye na wadi ye aka akrati asifo ho wama ye nkwa asombu ewo nanim na wadi nkwa ni ahodi acheye ishranka ye.

osiye se yemfa sorry hema dia osiye hema si dia tintintia ah ye di body kaya sense wa obi ejine ba bi obi hu no na ye ni mguasiye e di ama jufo na ye kum wo mu ne yase o mase sabre no na se dua no a modikaya hema sima no no ni edu onu asesu hema bia osima modikaya si yemfa ni sesu no ni edi hema no asesu amna hema tu yesa eka modikaya ntomu no no onu anu atona mu na mu afidia

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no doje afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless na. Esu ni sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se se bi